lepa unu lepa te yan jamba, chamba sarwa ra hu madewa tasela asi. Tendro ni xabluqi na azu taan di chanyug nandru tari, ta chanyug te nasik chigo na tawa ina ra ta, o cha ta nda jambundi ta sela asi. Aha, shi tang, ko chang wakin machi chiwa sa asi, te tang na ta, o cha chandi li kuwi thong tang na tamu ga niwa yo ka, te tang e, tari cha chandi ma thong e da tang e, o kya ka jag ten thong na ra cha re ta tang ta, ta ga, ta wakin sa li, chiwa machi izin ta, achi kongin rashi jab tong no tara ni ga, chig re, o shi wa ta ra si. Chā gāngyāng yedī tāng tāmbī chā cādīnt kōni zhāng tā chikbā nā chā kō lī jāng chūk tā zhāng shāng tā kōm nā gāng sā shāng sī tāng tā nī xī jā zhā chī chā rā zhā nā chā tā kū tāng nā chā gā zhā tāng nā chā tāng gā shī gā tā pāng gā shī, zhāng gā shī rī rā rā chā gā yōng khōng tē tī tā tāng chā gā pī chā tā cādīnt nī tā mō yī nā tā kū tāng nā chā gā zhā tāng nā tā kōng nī shā kū nō rāmbā zhā wū tā tā wī nā nā tā khān tā zhāng gā sī gā rā yā chā pār tā tā gā chī wā rā Ta chuk da pan si dang si, o da chepar da tiwa la pan ni, ta zu cawa gung gu chuk ni, zhangwa malung ni, karge tamu ri. Tamar toko shashtang ni na zu cawa ra zhangwa gung nanda tamu ziri ya. Ta da ga cawa ga manshin na zhangwa no ni, zhangwa ga manshin na cawa no ni, karge tamu ra. Tige ta ca zhangwa ka mhanba dhigis ko no, ta mhanba zu som na ata ka kakak chi shi shik ta thakki war. O ya shi da ga shak shik lo ni, dhigit ang chong si wa gan chepar si ya do si. Taitang na ta ta ndi ko chang ta ta shikma shik logi tige kaya na kong ni shay ku nuk tar ta ta tigtang chong nuk tab ka ta ta ma thong zab zab shi is kiwa ta netam chik kya la si ya ta mo zire taitang na ta ndani inge na ta ta kong ta chalong ka yamtsa chong se shib cha siyam ta che serwa zi ta kachang ka somi ka nang ni kong ni manchan ni chalong ka kor ka ta shib cha tige zi shay chi zi tige song nuk ta ndani song ji yin si Taitang na ta chalong chike re ta zina chalong da nam la zi ta chalong na zo zangu jangu ma cha jangu ta zo ta gandari Khunchuk jaz ka salang zong cha ta wa ma cha ta wa ta zun da sani inda ta hara shang shuk ca song na huari ca ga di njalak cha u ta wa ta ta ni lop shukwa hara song na ma cha uka ma cha ga lop shukwa hara song na rungu ga cha ta ni hara song na xe cha Tige ta hara suna labrang sa suna sangcha, tige ta sungu gariksa kirwa taga zu yishungda sa tsum nara ta tige yokasi. Tige tangna ta kizanga chalung da namla chenrang chungsum yokasi, ta chiwa macha tawarezi, jang sicha tawarezi, ta sicha skununda kongriga ta taga labrang sa, ganja, ta tangsanga zu ingina taga siko, tijoni ta zu taga sozung. Tan dhirka ta kisang hemnu tabkun dhani huynsung na ngaran da zhigoki. Ta sishis konu azo ta ga sikho sa ga ta ga zhung tana chazi yos konu sishis tari. Ta sishis ta zhiri suna machi na ngan zhigo yos kiyo. Oya tari. Teto ni chungwa shandar chi cha tabar shegi zi ta azo yigi dangna nga shamcha ngaraj ngarzi ti zhigoka ta ignorin suku. Shandar skonu ta sikho ni hara suna tana shandar shang ziri tamu sazga chung chung ziwari. Sacha tana yang cha yosi. Tige ta chata mara zhari zichi gana an yuwani, kirge tamo yin nsi gowka. Tige tang na ta daga zikku ku sacha ra sozong ku sacha ta, kirge dhendri yo sa sacha di chate hui zhigoki ya. Tige tang na ta chiwa na tarang ni khitag da pa tangsi. Ta chiwa macha tawa inje na azu amartu ni mara yungu kasi. Tangsanga azu ngolok wa amartu zongs kunu ta tani ngusami yungu yor. Tige tang na ta tani mara ndige ngusami yungu na ta, Andi chasgo nara zo chorngonga ajongda mara jali kansu navali harandike ta tag nanglokko shangchen manga jali tamada kirge shandong shangchen skono ta jali ta shandong shangchen ni ta jamsu nangan jigyo war. Machata tamo zin. Te tangada kage machata tag azarsani mara chak nanga davin jugyo war. Tag disani jambu ilin jugyo war. Te tangada kage tag rangu ni tag khitak dapa tang. Tinto ni nyami ozar pukpa, dawa ga o pukpa. Oya tag damu inu tabka ta chari eta ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱞᱩᱝᱜᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜᱟ ᱜᱩᱱᱤᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱥᱚ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱡᱤᱛᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱣᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚᱝᱟᱥ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱢᱜᱟᱥ ᱠᱤᱣᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱥᱤᱞᱣᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱚᱞ ᱛᱮᱱᱡᱚᱱᱤᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱭᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱭᱚᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱚᱝᱨᱥᱤᱱᱟ ᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱤᱱᱡᱚᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱢᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱷᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱥᱤᱞᱢᱩ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱪᱷᱟᱴᱟᱝ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱟᱣ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱚᱞ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱢᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱭᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱠᱷᱮ ᱛᱚᱝᱥᱤᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱝᱣᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱞᱚᱝ ᱥᱢᱡᱤ ᱪᱷᱩᱭᱮᱱᱥ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱚᱝ ᱡᱟᱝᱣᱟ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱟᱵᱨᱤ
ཁྱི ཏེ་ནོ་ཏབ་ཁ་ཏ་ཅེ་རེ་ཟན་ན་ཏ་ཁ་སང་གསུང་གུ་ནོ་དེ་ཟན་ཇོག་ཅི་ཡོན་རེ་ཏང་སང་གི་ན་ཏ་གེ་ཟ་ཤེ་ཅུ་ཁ་མོ་རེ་ཏ་ཁོན་ཇོག་ཅི་ན་མ་ཅེ་ཅི་ན་ར་ཡ་ར་ཡི་གི་ཨ་ཟོ་ཚུལུག་ང་ཁོང་ཏན་ནབ་ལི་ཏ་མ་ར་མན་ཆ་ལ་ཏ་མ་ཅེ་གི་ལ་ཁ་ཁ་རོ་ཨ་ཟོ་སཱ་ཅན་དན་ནི་ར་ལོག་ཐང་ཁ་རོ་ར་ལོག་ཐང་ཅིག
shu chenggu, nyakha maru chenggu, ta chenggu ta ziri tangsang di salang ra namun di sakang nang ta tsungwi ta kag sama zhugu ni tamo yoka zi. O te tang ta te wak cha te ta karga nyaga ta ta ga te tolak maa te wido ari. Tige ta rangshung gu cha inji maari ya. Te no tap ka ta ga nda ta chik ta tangsang zhanchuk yu ka muri. Ta ga ta ga si cha ta wei na ta nga sa u charji me, ta salang chong cha ta wei nji na zi ka muri. Ta tungkur khunavili maran dhigay wana salang ka tungchir nda jilin jo gare. Te dang na salang ka tungchir ka chini maran jo gana harchi chanyo gara mo. Te dang na ta tatsu chige za ta chige shaychuk kamo ini tamuri ya. Tige dan dhani songgo no chalong jangwa sisha tawa. Ta rangwa ma yinbi jangwa ra shepar ta cha kolig sok ta yil diwab tang tani ta ta ga chi yondan chi ngagu tamani jangwa ra shaygi isi. Aya, ta dang ma zo inji na azo lorjigla ka ni tamuri ya. Azo yamaran yu na shtashu ni. Sogwa kakayi tkhen yo na tsungura tamo.

ᱛᱟᱯᱠᱚ ᱯᱚᱭ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱧᱚᱢᱱᱟᱨ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱡᱚ ᱪᱷᱟᱞᱚᱝ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱚᱝᱩ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱟᱠᱟᱪᱷᱟ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱡᱤᱠᱪᱷᱟ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱟ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱵᱩ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱜᱟᱹᱱᱭᱚᱜ ᱡᱚᱱᱩ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱭᱚᱜ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱟᱦᱟᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱡᱟᱱᱤ ᱥᱟᱡᱟ ᱞᱟᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱡᱚ ᱟᱡᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱯᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱝᱜᱤ ᱚᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱭᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱭᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟᱝ ᱥᱟᱛ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱟᱫᱨᱟ ᱜᱞᱚᱜᱤ ᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝᱢᱚ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱡᱚ ᱤᱧᱡᱟ ᱡᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱞᱟᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱭᱚᱜ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱢᱮᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱭᱚᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱜᱤᱣᱟᱨ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱯ ᱪᱮᱱᱫᱮᱱᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱠᱮᱣᱟᱱᱟᱨ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱭᱚᱝ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱠᱨᱤ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱧᱤᱜᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱛ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱞᱤ ᱡᱮᱱᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱤᱣᱟᱨ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱧᱩᱠ ᱪᱷᱟᱜ ᱨᱤᱠ ᱥᱮᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱤᱱᱩ ᱛᱟᱵ ᱠᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱛᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱜ ᱡᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱤᱠ ᱥᱮᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟᱝᱣᱟᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱭᱮᱱᱚᱝ ᱣᱟ ᱪᱷᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱧᱟᱥᱵ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱧᱟᱥᱵ ᱥᱠᱩᱱᱩ ᱞᱟᱠᱟ ᱟᱡᱩ ᱪᱷᱟᱜᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱚ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱵᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱡᱟᱯ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱭᱞᱤ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱥᱟᱞ ᱞᱮᱞᱟᱵᱤᱞᱤ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱢᱩ ᱪᱷᱟᱜᱤ ᱚᱛᱷᱮ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱧᱟᱝᱟ ᱧᱟᱥᱵ ᱥᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱡᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱴᱚᱥᱟᱨᱟ Tendro ni ta azu ta ga cha ta yin rungo ta ga zangwa ra tamu na nga xii da ta nga dhe yo nu ta jambu ta re. Te ta na ti na azu ta mbasenga rik sa jirwa ra manga yo ni kirge ta mo re. Tendro ni ta ndam zib ti. Ndam zib yi na chire zi na ta sa ga na ndam nyo go yo nu. Cha marchang nu. Ota ta ga ta jambu ga ta chartang ga sa marchang zi na ra ta re. Cha ga galanshir ka ga nga ta azu sa ta ta di nyo chi ki tendro ni ta sa ta zi ga arvi do re. Tēnū tāpkata tāga chatarka marsanga, tēnū tāpkata tī nāmiyāng ātā tāga shīpārā wēkīnchēnga rāngshēnga tā cha rētā tāga tāga tā cha ndī rīgānta tā tōngnā mazanga zi, ndē zābzab shī zi ātā khē tā tāga lōngchē wēkīn, tētō nī tāga gāntar shīsamga dē jārī dā tāga tā chandarka mā tōngnā zanga sōngi wārī tā chikirē tētō nī tā cha rēzina tā kazanga sōngchamga nāngni manchirni tā ndorna Chā kāngyāng kāsā tōngi wā shōng nā āsī. Tā āzū chāndā mētā marōng ārī mō. Gōngnī rā shēnū tārta tā tāngsāng āñjī nā chāndā cēshū kōn jōng kōng rē sī kōn nō chā mē nā āzū tā tsō tāp kī wā mā rī mā nām. Tē tāng nā tā chā rē zī nā kātī tā kī wā kā chā tā mō tōng gō nī āng tā tāng tāng nā chā yī gō gā zī nā tā gōng sā kā kō lī sō yē tī tāng tāng bā shī wā rī nā sī. Oya ta kongni shenu ga kusu ga kyaprita yinchik manchik ta sawuji da tang kai gu ga zi. Te tanga ta kongni kusu ga ganta chi na kusu na kaab zhiyo nu tari. Ta tongu mu do khuch rezi na ta chata ta atar ka mabzang ni tamu yi na ta chata cha vzhegi tanga cha sam thakajag tanga cha shik lakajagi tongju o tari. Tendro ni niwa yinjiz ka ta ta ga cha sam yi tanga cha yi thakajag tanga ta ta ga cha shik tongju. Tendro ni chata rezi na ta chata sheka sheka yi tanga sheka thakajag tanga sheka tongju. Tenyan chen ni ta nginye cho kuju ga charchinda tamu manzom na zhige zhar kuvi da tanga laka go go ta mekan chukju. Te tang na riga zhivu ta tablam tashche li da tanga ta dhe ta kuvi da tanga ta tong na yang ta ga gong she kunu ga nopa tai chiwa tar ka me esi. Ta me nu ga jam chan chire ta tanga ta gong ni she nu tar ta cha kugo nun dar ka chire ta tanga mi zi nu ga yan lak jad denga cha yan zir o dhe song zho nu tari. Te na ta chire zi na ta shartang ga zi chargo ta amang chon ni ra chargo tong na wargo yin si. Tā tā gā shāyī rā tē chī gā chātā rā thūngā mañchūk nā rā rā tamu yokā. Tē rā nī tā gā zō chās gō nā rā chāmbā tēnchik rā tamu shōng nā tā mhāmbā gā chār gō khām chā thūng chātā rā mā thūng chākā chēngu mā thūng sēr chīn rā rā tē nā tā shāyī rā gō yokā sī nā rā chār gō thāng nā wargō yīn zī tamu shē chā wā nā rā rā huyñ chūk jī nā tā zū rā nī lī gō nī tamu rē sī chī rā. Tendro ni ta cha chopi taksa si, te tanga ta kongni sheko nuga cha sili na chukko, cha kuli na chukko, cha kutanga kikajag na chukko. Ta cha ta zanga ma zanga siko nuga te ko yeti niga ti da tanga ta kongni manga she nuga tari. Te tanga ta cha ta zangan ki kari da tanga cha ta nginge
다죠 초감을 초거지 디 촌누가 따가차지 오거다다 쳇다카거다 아지 사마조그리 아 자쿠그리 철고쿠그리 어다 따가 초아가 쳇다다 와긍네버코아가다 아 곰거그스 저와 망아조고가 디당나단 디캄니 쳇송고거즈나 쳇초피 뜨그스 자수 동화 영영 통도 땅스 다 쳇초고 누구 뜨그다 쳇즈레나 자 라수과단 담목구나 아다 영영 통도시노 아주 자주 이제 나라 구당나 어자다 통구 통구 지금 조한전도 신부인데 대 통회 와 그 세반전도 지금 신이 아 때이나 다쳤다 초고노 딱 연습기요 대전이 같이 깜바만 비 알란착스도 바시 터지그리 다니 철고이나 죽고 자이나 죽고 또 통당나 통당도 지금이 같이 깜이 만드니 아 가능 알란착이 드는 다와 더모이나양 그렇게 초고노 딱 연습 아 대전이 저래서나 세금스군 절하와 tāg sikkum rā tārka tā sāma ndi azo thakpāi nāri tā tāg azo jāzu hukku nāri o tā tōngtāng nā tā jīg mācho kya mēla o tīsū tīsū tārā azo tā sāma vīgo nū chārtāng nā sāma vīgo nū tā harcha sāma sīgtāng nū jīgni tā harcha tīsū chīg tīsū āñi zūngor tā zō tā sāma vīgo nū tāk shūngor tā zō tā jō sāma tā chokko nū tāk rā tē tāng tā chā tā zō tā zāng nū tāk rē sī kīwā rē tā sāma sīgtāng nā khu zō nē vjitg sē yit jīn rēn rā Yangna daga chadzu thongna da karchi zu thongga thongga karchi gomna rinja. Yangna daga jara sikye, chargudra da sikye, da thongdangna kukha zu gangi da dangi, dantro da waka jika thongma thabna rinja, thongna mandu rinja. Yangna jua na ma na tsuyo jin rinja, damo yoke mo zu dangsanga sacha lala ga chagadangna, da terji girgi na chukku da chadda marchangi da itangna, chadda mabzangna chirizna, chargudna, chargudla joyi. Tei kazi. Ota tamu shungna daga ta mabzang nukhtagri. Ti dokshukku ta daga kongni sheku nukhu charchinda mukhsam changna choku nukhtagri yansi. Ti hanchini tarung chazirezi metrum barwa chatsak yangyang magiwi warkabsa daga chaponcharin bapaasi. Ta di nangga charchin shikichari ta metrum barwa ri. Metrum barwa ina daga ta chatahtani te tangna karga samaji jura te Manula de tang metro ta jamaajab zin kage ane tup jo Odaan da muzika chashchin zhishye kuk Di hancha ni chatsak yang yang magi ur da Cha lala inja chapsak haga tzagi ti jinan da Yang na azu cha rangbab ka da ga azu Cha maram basu ga ta nang tzagi yungo jina di nang ni mara Ta chit guan cha tzik jiwa ka yung matam nani ra da Da nang na nigmao nuk tagri la zi Da tamu yin di shi ga jing wansi ka cha mabzang nuk tagri O tamu mana de tang cha tangmu yin ni ota ponchenbu maram babtu kono tamoye na ta chareza na ta chata choko no takyansi dihanche ni chareza zonna ta ga pungu yanglaasi ta chati rigda tentang na azo zhigda chikchika yangmu ga chornang tenni ta azo samasa jinrenda cha thong jinrenda kabla la chikwa ka thongtang no shikni ta chik hongu zu cher jewin jinrenda tamoye kono tiya dokshakshi tiya dokshuk ta ni ta da ga hongu ta zo yangmu inni jindanra mu inni o tamu ini dihanche ni daga namrik sewa namrik ngarjin ta sewa o tamu ini dintro ni njimba diwa ta tongtong no jikni jika kachara ta xe na nyatak zo manno jin dhanja karge jindan ili ngan dhanja dintro ni ta cikja takpa asko no ta daga kachara ta xe na kachara nanga keta ta daga tangmu ini o daga tamu ina ta chare ta zna ta daga nachin nam nali tharwa zi ta tamu ga niwa choko no ga niwa yo na ta nachin ga riksa jirwa ga chati riksa jirwa tena nani tharchu nama namla nal manjongwa ta zi nam mebi mazika daga chandi rikin chopi riksa jirwi daga chanda tona nal manjongnu tento ni agungu salwa sota gu tamani lak chukpakta mepa jongwa zi lak chokpak tamay paan zhongwa yandri atar gada kargi gemtsin chini, pantog chini tayin nuk tab gada chanda da shigawa gada mata tahtayna da zanglu gemtsin tari tay dang ada daga chabzang kona la rag lindag biyiz oda kongni shayko nuk waka gu tamani lak chokpak tamay paan zhongnu da cha zanglu yinu oda kona la rag ligayas ta cha mabzang li tazwa charezna cha thongna da azu nalta shongga yoke as gunar tandangi ota urka shay gunar hitara tangribka ta chanrikpa ga takshay nara cha ga zangin na takshay da tangi cha ta thongna nyanka yoka meka cha ta thong nyanka meka tangsang ra teh takshay ki wari tandani azu cha kuchwe gunu ga likung rika ga che takshay li da tangi cha ga nangni da ga karga zi ta da ga chamuri nyaga hongo da ga pengo nu ga zi
아침모욕 마펜노가 지침모욕 디쳇다 종이다 등가 다 쳇다 코트욕노 점천들이 대당하다 아시란다니 장만장가 송의 종노는 다 따르다 쳇가와 그다 그 전득가 딱 나리리리리 가일리 송나다 아 초피 딱 요노가 쳇 종우 늘가단 담모가 겜친 아 다 차프와 요

Demen harjin nam tni tang ge chile tge jara ni khn ni chile tge jara ni ji gan cham chile tge jara ni de ni chile tge jara sm so chi gan cham da na yang ta ta lam shu su shi ko no cheng ge kalwa nam bang nyam jog che chu ge che ge ne ki yang do myo ya kurmin yilam sm tge chi chi ka tang ge chanam che wa ni na kor mo go bar ge nam tni tang ge chile ngab jara tge chile vje ni chile ngab jara tge chile nga gan cham 나나영 다탄람 시고 소시고 노진거 칼로나 방념 조시 주가 지금

0: Tsema di denggen nangga arkhi tkhaa sikundala, digan dhewa lukun chinchukun dhewa, dhukun dhel kaa shenjigin nundarala da nguzhantungzi. Arya tara, tsema anandre kakurga shenjigin dhe chonjina nyukhuwa chona, dhe zhik kiwa kana kura ensho sikun nundarala da nguzhantungzi. Kagandu khwaydan chi chukka tsema ga gungwaande shenjig sheguna, tsema anandre di chi metamarunga ga zhungli kaya chenzi gresi. Tumu kakang isan samuthe. Del dedong da, gungna she nuga shilanga kiwa, ir chi se gunung de ga shinjik gun de wende a dung ju ge jura da chi zhuk ge ta de dong jie ru bi li la su hua ge cu nu ge da zhe ma nan zhe ge gu ge shi zun ma zhi zhi di zhi ge ne to hun qie mu to sa ki se gunung de ge zhe ma nan zhe ge ngo seng ge li ni de hun de ni hun ge de jie ni me che ge ge huai de chi zhuk ge cong di lu zhi ge de de la pa de le huai de chi zhuk la a zhuan de ma li ni ge de wa zhi mu zhi de le ka xie ba xie de dong zhe ma nan zhe ge ngo seng ge li ni de ge ge 시판에 통하던 데서 자랑 특친 통 아니와가 지금의 오른 그 사찬들을 이를 쳐서 군대가 신지가 깡스게 됐던 그걸 소마르까가다 제만 안될 것인지가 진정스 아 자크라 초나요 교화 채무 갖다 가르서 군은 달라 니혼 그 교화 채무 나가사키 호준서 군 데니기다 냔될 거 제만 안될 거 아랑던 거 지흑거 측지 후루까 동원이 맞지 맞지 거면데 이가 쳤어 지라 니흑을로라 그쪽하고 군대 Nihongo otanyutsu lota chemuga gigin fukuda yoi chindaga sachawen chenga chema arkhtirin dukunda nihongo gita chisga. Di zhigna uorga baga kihongchuk chin kankritsutum kezunga a jitsu tema arin chenga zanuga chema nandre rewa nandre telam seshe se gunda nihongo gita chisga. Dumu atende tangta nihongo sachandara yung uoji chema arikpa shinjik shechuga gu chamzigzi. Tachirga shijeku kiwandarika chema arikpande shinjigi inugun diwa rikdi zangshina nama.
1: Rere ganla. Chu rangi tawar sangina tsamaar ka ngitandani ta shukso kaa shimjigi gondar?
0: Nga tsuna ta zuu guadamba ka tsamaa ka gondi shimjigi gondi.
1: Rere. Guadamba ka tsamaa ka shompik ka nisil ka gondani ta shimjigi nisil ramo shimuzir?
0: Rere. Tanda shijie la dila suna guadamba ka gorga shijie ka ka shenri tarka shijiga chani guadamba ka tsamaa ka shompik ka shimjigi zi. Dara guadambaga kechikimi yoraga koga shinjigisi. Dara lakon chawa chichi sengi ga tsemaga gonga ga shinjigisi. Dama senga nado nga chukumu. Da shunin da chusambu dangi ririzi gmara chiga rikji zanzig shichui. Dana tichoka ganga chunda mungu shikumika.
1: Denga.
0: Dina tomu guadambaga tsemi shungpe koga shinjigini chindakunashi. Da chunji na nihongo otani siglo sota chemu ga khinzo kanga nga zhugzunuga. Zangnagpa zonji sengi ga zamnuga. Tsema nandikin dhika dhikshie diwa sikununda. Chigga jachi jaga galwa khuita chanari. Taras chalo chigga gachi goza galwa angul udiyan hirabka saanuga tsema nangyi ga gandrinda khuita chanari. Taras nishtunga zha galwa pasko hiyo gongsa guna otili ga kiwaandaga sartong zhona sangi ga saanuga tsema hira romaandi lagzhigal dhetang na khuita chanari. Dala sukhwa gata dola dina chazir na ta guadan songpan shugdiginda khuita matang kunga yerngo na guadan ba ga kiwa ga saanuga tenchi tari toriziga shijiga kiwa ga rig yoka. A rig yoka rala Guadambaga huijin gombu rikan rasija, dhirka shukjiga adhigay, dhamu dhiga huijin chanjigno, dhamu zhigda dhativayta tongjimik. Shukjiginda huijta chanuga zhigna, dhe zhishi nuga Guadambaga kiwa shichagbaga chemaguwa dhukunde shinjigi nuga nriwayang, dha shungyok. Shungyok rala Guadambaga chemaga penjirnda amgizgi dhidham. Guadambaga chemati wu gengchenga chemaga adhunziga nangachiga dhidham, shinjigi nang nuga nriwayta gongzinata, Nihon ga shinjig ba nishizawa fumi hito su gondon daga tsamnu gata oji tsema rikpi shongpe su gondon. Tanda kuru re, tanga shijin na wadanu.
1: Re.
0: Ta cheten denji na nishizawa gigin kiga mbaramba ga tishin she zunti. Kigande chompo wa zhok, hutunga lakashi na hongi tongzu anjin rin re zhok. Tishin she zun de chunji na damba chenpo sengi gi zhokumu. Diga nanga oji tsema rikpa ga shongpe di kiga damba chenpo anjin gi le tongta she pa zhong tongzi re. Tiga tamba tomu wajit semarga pi luji shishay se gunu dara zuu woka chinjung luji dara senyig, anamtar, gerchakla suqwa ndukundi zhildi dangi woka kiwa ga a jakarga semarga panda chiga jinzin isig, chiga depa isig. Nangarga ba se gunu daga argin tsenga chakung dina na semarga panda ga guni chimu zisindak. Hishi aluga nanshig daga yang nangarga ba ga chakung dara guni chimu zisindak. Dada khunda kaga sawu juta amagita shi dita dangda niga jini namusiri. Waka kiwa ngama tsama chunji na, achi argini chiwa ngaga nang na tsugu nuga tsema rikpa asa gunu da, adha rikpa la suwa rikpa nang chanda, shiro wa la nangwa tmunga argini kita ngisong tundari. Di matuga kaga nang rikha ga

0: 아다트비 Ebjur tsundi qalakran chaptun tang rigni yekur ebjur shtamu vim jemjib chi chi xartu da nambab cha de marig jonga ya qalakran lensin tang spitsin tobi ebjur tang qism je de chormun je rangshung zirjung tang rigni jerma je yekur tonzi chi shoyong ni jemtun che ba dang yengi se chosum ko vi lancha mangpo shong yo le nyam khana ba ti chu ka gang ga thang di ti tok san jiru shan sam da ni jo go lensen da gar zomjig pa lham chu da gar zomjing gan kar wa sonum cherang da khwap tin ja star kil wa psig lu che chup tar kil wa gang chig cherang da sonum ren chin ni yene shu ni che chim mam ta tan chor mu na jang ru nyam chin kang work long chin je lensen da ga jan da la nyam bra ga sa she
1: na chu chi pi ri ti che to ra
2: Wapi woyo hirg shankam
1: Rikpi woyo zilnjo ye karto
2: Nachung shibi yelri jirse chog Chogo chung chung to
1: Nachung shibi ye gansi je tartung lezen Tartan go sumji yen
3: Ala cha wila chung chung zirg ta
4: Wila chibu zgi yen
3: Wila kukhtu sirg jan yo Kumbun ngirg jan yo Kipa tong jan yo nizu yen
4: Dili zimari go

0: tsi kunu ga kap de la ta lob tuk nam ki lob tuk nam ki ta ki lob tuk kam de la ta tsuan de gona ha chang mang mo tan de gi ging ga lob tuk se ku ta ko ha chang nyong ni ta pa chi me nu ga nang tse de ta jim tsen su ga na ta pa chi lob tuk pen tsen ga wa ra ta chi gi stig ma go ne
1: re
0: de ni ki chu pen tsen la lui da nu chen ga ta ma si nu ga ana ing ka de thon da o ta ing ga tsen ni ta chu ti dre li te ku te da na ni ga lob tuk de zu tsu ge bi niwaat gaya chimbo tuwa gyara tamo zindu ku di tuwa ni taa lupta shenkhan nara ra yang kiye gintan zika manyo waad ku taa tukhme lupta kodgi ku taa ku chigi taa hupa mi chizkan nara nguru thaa chizkan nara tamo ganaan thayo kumo
1: denga
0: teni taa tichu arungu go taa kiye lupta ike zikna taa yang waka tiki shukka taa popa chi chiya song teni kharchi izu tuzu jibde songi taa tamo kiye yang gintan ra yog
1: nari
0: di tuwa ni taa kiye ngi yei gira sirin bini ka chochung gani li taa zanchaa nang na nyunggo jibsi shetki yo taa dhukute taa nyunggo manchiwa zari taa nga chanzga chochung zaga chingi zi yo taa chochung gatani taa yei gira sirin nige shkakir chidi wana taa chochung nang gatak chui kyo chochung nang nige langmo yi kyo taa kiye dhazhanda kyo taga gankir zhig diyan zi ka taa diga riri lang na taa ziri gita nga yei kiye chochung ga kandi deylahti daya taa ni taa kiye gatak chanirmo shaga chanirmo
1: yadi
0: ta thumme tigo da ko karna sa thug te chen da ta jigne dang jana ya tge na tu yo ki jim sen di ge so chung go ku ta ko ta ki thoma go ku ta ko ki da nim da nim da me ung mo
1: ne ri
0: da nim ma una yang so chung ta ga si ge rib jana lang tong ni ta mo ta do ta ki chi ji li de ta ni ta ji ne mo ti na ji ge mo ge karma chung du chim thu chung du thu ge
1: te
0: sen dang na kan di ma na ra da yang kan di ma mu chen bu so chung ge ra ki ga ka lu ni ta mo ko
1: ter ter
0: tmug shali nir chituni ta kya yi gikin de ye ta ti dizle de ta ta yi k tkhpin ni ta tkhpin di ni ma ja so k jwa yi nir na ta yi k nye ni jong de ro ka nye ni jong de ro de ta phar chi ngi chu gong jong ayo no chen ga ta gong jong ta phar chi thos man bar tkwa ta ta gong mo gong ma re re phar chi ta nye ni g ke tan chen ke tkhpar credit ni re ta karma ni khni sim chi ga ra yo ko mo
1: nari
0: dato kunda ta gigin na tili da tang tsakpar ngi tang na tsakpar gala ka na kya sheri yo ka sheri ta kya kapar ka sheri tang na ta kya dara ta yo kamo ta dar gim zin yini ta gongji nga ta nyen gizgi ti ka jongda ta yo mir ti to ni ta yin dato kunda uchu ta hojigi si jir tang na ngayur ta kya jik tu go nunga lam tsang kalok songzga ti to kata uchi ta marig dhuma zga chun na si kakir go nora yin ka lam tsang dara mo
1: yari
0: ten u chen kata kya thani kandang gami ka zi ta gigin shana thani lo zong no mandang gizgi ni tāt yé amigé tāt tāni tā dāntā kōngu gā thōmā gā māngtō tī tī zhigā tā ñiñ tāng ñiñ khé nī sīm chī gā wār gā rīm gī wān sī sōng lō kā ngā gā tāni
1: tā
0: chī ñi mā rī rī lā kī āñi kā thāni lā lō zhōng dōn jī gā tāng kā tā dī rīm gā ngā chī tā chī kā ngā chī zhī ngā nā dā gō tā kō mā dā mā tā kā tā tūkri dāng tanda mugu shaa dhamna dhato chi ni zonte
1: wadamu
0: dhamna teni thoni gil hoka me ni zonte ta wadi ni zonte tandi shichar zhong rinba tungu gungu zonta tamo
1: nari
0: shichar zhong rinba tungu gungu zonta ki ta ngay kichu chis gariwa tu na zana ta to chik tang thoni ikawa ta lhubtuk ikawa maa shi nura yang na maa nye nuga shishar ki ta ta tanga shichar zhong rinba tungu gungu kambi la ta ngay wat shi gu zonu ga ariwa tu ni mati arangi chi wanu gu kurta dhpati shtatu ra zgezi imar
1: nari
0: Tini taa thusungi charchunga kyamde chondana taa sopta gangi narat ki tari gu mungu zi yoke. Taa za pemba gani maa richko sopta kodi gitunga giginda yoke. Taa ni chisika shungi ki thusungi kyamde miri chisika yana radina taa ki jicha za gyo ra, khuichu jigja za gyo nadu kunda taa ngi taa parje ngankar su yangna ngankar jimu randara. Jimsen chisika agana kenjian da uchi thungu niki lhatib shigira tara ki thurjik namba machikamu.
1: Yari?
0: Tengzhen tengzhen na kye jigil yo kata, tani sani ki gigi na kye kishir jigil ayan zhug tanga, jiga tatgi shay zhug tey lol da kama.
1: Tar tar.
0: Tey lol tong na ta uchi thong gu shuk kye jitsha ra, hui tsung jigil zhata gigi nga tsamat. Ti na ta, ni chilkin gyan lang nara zina ta, ti thor jig tang dewa yonu ga jitsha ra, hui tsung jigil zhanda tkuna ta, uchi thong gu shuk lakpar ta, nga ranga lhobta, ribkong zhomri lhomtang dey dewa shi. Ti ni ta thong gu lhobta zhamba gana ni yang rangi gigi ngu khira tey ona dey dewa jili da tanga ta, ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱱ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱜᱩᱭ ᱱᱟᱨᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱜᱩ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱭᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱯᱥᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱩᱴᱩᱭ ᱱᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱩᱱᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱠ ᱪᱤᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱩᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱱ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱣᱟᱠᱟᱞ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱛᱟᱨ dandik su sani na jichara ko tindik zi yukara da.

0: Denga.
1: Di thoni ta ki chedan mayin ba siring da dukundi yang ta stem mitr jo ta sa manga masa jo ta si ni hongo di thang maung na gandhi chungu za chayi lopta chungu chungu gaz ga song na ra ta lopjong shi mitr kumo. Denga chenga chedan mayin bi siring da dukundi la za zani jo ta damu chari la ki tona yi gu guya.
0: Di. Adi kwaten chee gergin tina kone gergin kichu chimdagay nanda tani shayi rangrangay nanda jigu langnu gu jigindani ta denjik shukuy nanda shuk mangaz gachik nyamchukra tor nangayi jik karma da yungrak warta shayi zuga kirga semkumay nanda dala sukwa nyumdikri etab kati ningi talachik tor nangay gosa mangpoz gergin kawdaya kono tevzin ta ndi shukwa tsige zik tsangmaga nyamchukra yichu nda achang kaka chenpuri tiyan chini ta gishu jigandab langnu jigandi kirga jigandi kandiyinda toyna ta ta lopta chemundi nyo juga kirga cheli gharimig nyamtang randa yokari ati jenga chu ta rimg den kontab randa kurnde chig hana chig tadgi go sa rang den chig samlo thang go sa nda kan ra yok sam gen ding iten de chig ngani zong den chig tadgi go sa ta yok sam gen ding ite zoni kap dari na
1: o ya tan da ta ge chin
0: zri
1: ya ari tan da tan di tasr ma tuk pi yang men de ta omar ki chi ta khapr gi ro se ra nyen thon dan jin ngang go yang men de ga de ta ta java ge ginsin de tukon de vechele de tri ta ki de tik sha ma nga de u kiya
0: ding
1: ta thumran di new year rindin ta ki ni tum de ku mo
0: ari
1: ta yang na new year thorji ta ki di ta tnya ri ta tnya yin jo si ri ta ki di na so na da ur ge ta ki jam ba de ni tum de mo
0: ari
1: ta di de kon de ja thuk ge ta ki aramba mo go no che ta ta ki thosum gol ho ma ki rindin kunju gu suga ki kutu yinu za tamu gita ski ziramo.
0: Yari.
1: Ta tatsin ji gata na ta ta angin ga lu munga gata torji ki skandi teni kiga anam teni lhubta soso la lhuma chazari nina katsi chumu dina hani yu naramo. Yu ta na ta thumla lhuma riki li gu no chazari zina ta thumla nipon nina nga lu gu thumla shang ching ga jikshki lhuma thama ga ta katsi la chigila anam chikari mga dhu kaza. Tata kutta chalam ni phablin yi ni matse ki chakura jab ta te si ka sawu zi te tangi. Te nu ka zhigini ta rangi dunan do kunu ka thokma ni ka thokta ti ka karma ka thakti ni tong nyeranga galo chumu zir. Aanam chumu zir. Te ni thokta ka ni chal chumu zir. Arang dunan do kunu chali te la chesi chad yuk. Te ni thokta ti ka thokta ka ni chal chumu zir. Tan da las kwa nda tangi ngana se kunu niwa rinten chakshin di ngana ta sawu kheyo narmo.
0: Nari.
1: Tan dar tawala ta khe sobjung ikyo ta keshan nga tuin chan riya.
0: Ari.
1: Tan nyama dhata ta ranga ta ranga ranga dhigmi nyinga ta dhiru gata shi ki taguk.
0: Ari.
1: Tan dhata chudhigan dhe ta gutang nara zana ta uchi rindan rimu dhana ra ta nyevi lungu khusum garanga ta khe maji kanga ta gu nara zana karma ta jimar mo.
0: Ari.
1: Tan dhe khe anram kanga yukate ta jir mo.
0: Tar.
1: Ta chi mamthara nyitung nyersum nyevzi nyenga gata lu sambo te stini dhe tang chaytik ta mazung tang na ta rindin da dhukundar chi na ta hasan kakshiyo nariya ta kakshiyo chikhe yuku na ta ngay ma tawa maharaya tojik zhigir tangzika nana lakpar ta talo tarung chigir yuzhukumu
0: nari
1: chigir yuzhukum na ta ki rindin da dhukundar dhukundar ta te shangcha meni sacha meni garangdhuk mangchukundar ta kakshiyo hasan chimbu zhiyo
0: denga
1: wale te shukka ta luma ga ta jayi jashki shiiga ta na ndiga shukka ta nitsil munga zhiga jilu yili yuzhuk te tuni ta sukta za kandi shira matak nuga ngande ledi ga rim ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱨᱚᱵᱡᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱱᱤᱵᱩᱛ ᱥᱤᱜᱩᱜ ᱫᱮᱥᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱴᱷᱩᱜ ᱨᱤᱱᱫᱤᱱ ᱠᱩᱱᱡᱚᱜ ᱛᱤᱭᱟᱹᱝ ᱧᱮᱢᱟᱥᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨᱢᱚ ᱧᱮᱢᱟᱥᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱱᱟᱛᱟ ᱨᱤᱱᱫᱤᱱ ᱠᱩᱱᱜᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱠᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱫᱩᱠᱤᱭᱟ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱣᱪᱤ ᱠᱷᱩᱭᱡ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱨᱤᱱᱫᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱜᱩᱠᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱡᱟᱨᱵᱟ ᱜᱩᱜᱱᱟ ᱱᱤᱨᱟ ᱩᱪᱷᱚ ᱛᱷᱮᱠᱛ ᱦᱩᱢᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱣᱟᱞᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱩᱱᱩᱛᱠᱟ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱩᱠᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱭᱮ ᱞᱚᱯᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱜᱩᱜ ᱞᱚᱯᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱜᱩᱜ ᱱᱟ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱜᱟᱯᱪ ᱠᱚᱴᱨᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱟᱯᱪ ᱠᱚᱴᱨᱤᱠ ᱫᱮᱢ ᱜᱩᱜᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱧᱚᱧᱚ ᱜᱚ ᱢᱟᱨᱮᱛᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱥᱢᱡᱟᱢ ᱵᱩᱛᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱤᱡᱚᱜ ᱛᱷᱟᱛᱤ ᱜᱩᱱᱟᱜ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱫᱤᱡᱚᱜ ᱥᱢᱡᱟᱢ ᱵᱩᱠᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱢᱫᱟ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱣᱟᱱ ᱜᱞᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱠᱟ ᱠᱤ ᱨᱚᱵᱡᱚᱱ ᱞᱤ ᱦᱤᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱠᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱢᱵᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱮᱞ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱫᱤᱡᱚᱜ ᱫᱮᱛ ᱠᱚᱱᱫᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱛᱤ ᱠᱩ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤᱫᱤ ᱨᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱥᱮᱜᱨᱤᱱ ᱜᱮᱱᱛᱟ ᱜᱤᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱᱩ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱞᱚᱴᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱩᱱ ᱡᱚᱱᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱫᱤ ᱪᱩᱱ ᱛᱚᱨᱡᱤᱠ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱪᱩᱴᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱜᱚ ᱥᱟᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱚ ᱥᱟᱞᱦᱟᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ

0: Tormin orkul alon tinge di toxarngir.
1: Nyakuna ba chetsu demu yana. Derang nab jirtsi chi nirtong nirtgli da jgbi chi juvja tanga. Rjarsi chi davjavi chi nirga, warsi chi davjavi chi nirga yinla qaza nima yana. Shoni tangdi di toxarngir lensin la nyambar gabsa shi. Jachib shuji Xi Jinping jibdanduna. Lorji rigni khabjaq ndi sambaq sonim dambi ngani jojini uparmazili. Tarta atang maungur khirchin samu tebjini yoli. Detiq ngatsur gongur mazili patsa warjila ngang. Lorji rigni khabjaq sonrchubatang rjenzin lagpo shepana lorji lan gankirwaadang, mgmang lan gankirwaajig yini. Xi Jinping ji rigni rgongpan zibtum tub zongrdi. Deribuqsar ura rangjil ji rigni khabjaq maalag rangjin ji sonrchubalar gandil khichin tangvi. Jatsuk yon ji rig khabzhig rigni sonrchubinda ki ngoxil ji jechir songla. Longu urtung rigni laq zonxir jisibjiga. Tsongag lantag tsukchin rikab jubjil ba tsib jeqsim nyin shaman tabdi. Zhongkong zhongyang chapsil ji jinli ayonu. Rjayong sati ji zhuxi Wang Hunyin tsukundarishig di hizgipali. Wang Hunyin gubtandunu, Dali Davjavru Chichibruji Xi Jinping ji, Zhongku Guomin dangga zhuxi, Zhen Liwen dang jamchilag nang gubak songchil gachin nang nang di, Tsongkong zhamni war ji, Njewa Xiwi ngang Peji yong ur gandalag tong wadang, Mirjil gongwak jikjir yong wib Shabzhig chenbur gapilag tong ur mdanchul ji kapshuk xatun nang yola. Tsongkong ramni ji rjiri dang nyamli lar gandilag tong wadang. Tsongkong ramni ji nyamjin pe ji gdangsibdag tong ur gkhi chenbu na yule. Nga tsi tongta warzimda, Zhonghua marigab jayong ji kepa.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali kato ka thon nara ta, nga thakir ta yora ma songa che ka sakhang na wayo ya.
1: Ama ta so, wali chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz gira?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigira dao na cha, nga gangu ni gara techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira gano cho maksa se ka choch.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondag ta ngay khinda, ta?
1: Ama ngay ngumaz niya na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tkhalo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nartukuzo na chazu khalon gorauk, cholo gorauk. Chansong mankang nita shangchin yonggi nyamli manchiku na chukuya. Manjindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onca ama chiri tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtang jinar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimang nire.
0: Mangamu.
1: Ama, na chi mankang na khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gathu. Dyn dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na Zhangsong man lam. Rinzir bagnil shung na Zhangsong man lam. Zhangzhi yongkham chi na Zhangsong man lam.
4: Ya chukpo nambati na tsamdani tsumya akhan gara gara tu nungombu chignag resi erkunu ga manglin daya sanshi nangshugo. Andai na yang tang nguma gani tsay nga chukpo zikan di yang gashchichi kong na yosi erkunu ga akhan gara ga manglin daya riwato na rechara. Manglin da nga tsun zoku nang na yokara yang machignu gichenga yang kodikshay matavta. Di na yang tishuk jacha yang zanira. Tara chig zayi nga nangjigi matata dina tanghoma di yengishcha chikangna yose urgunu akangarag lande riwa nongkinga chukpo diga tarta radit chigindam na nga tsulien tsindala sanji nanga yona cheta gongtakshinigin dina tsandani tsangmi aratunungumbu chignag resi urgunu akangarag monglandala sanji nangzhugo

ᱱᱛᱮ ᱦᱟᱞᱚᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜᱪᱟᱨᱮ ᱡᱤᱵᱨ ᱥᱮᱞᱥ ᱦᱨᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱞᱤᱱ ᱫᱮᱱᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟᱨ ᱡᱮᱵ ᱠᱟᱞᱚᱝᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱣᱟᱠᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱴᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟᱱᱭᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠᱟ ᱥᱛᱟᱢᱥᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱛᱷᱩᱱ ᱡᱩᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱠᱷᱥᱢ ᱡᱩᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱞᱟᱠᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱤᱱᱥᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱱᱤᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱩᱴᱟᱨ ᱡᱮᱢᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱥᱞᱮᱢ ᱪᱷᱤᱝᱜᱟᱱᱟ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱᱪᱩᱝ ᱥᱚᱢᱵᱚᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱟᱨᱜᱫᱤᱡ ᱪᱤᱪᱚᱝ ᱚᱴᱩ ᱪᱩᱭᱮᱞ ya nyani bi tu ku chong chong so thang di na chong si pi ga slim chen na chan chong sim chim u a go ri si yo tong mo ji na jo ki tin je ni wa ji na ti pa ga chil sam ba ni na ri pi kar kong da sam bo yi de ren ge jo ki tin je ge na yang a tu ku chong chong che lo ka tang cham ni si le ga ne mu ni che ta go ri si yo ri ta na alo an de ni ga cha so ji na yang nga chu na chong si pi ga slim chen ge jo ki tin je ge kalam da ji li da tang ni arang ni ge ska ng ga na ma la ji bi si la nya mu gang mang zi won do ge kam sam ge tu ku chong chong ma nga zi la chi ker zi ri ta na pu tar jim ge nyang se ma ta ga tu ku chong chong ma nga zi ga si ge jing a yu chi gang yin zi tang na chong ji wa che rang huan bar chi che rang huan bar cha chong ji na yang si ge si la nya mu gang mang zi jo ki tin je ge lan zun de ji li da tang ni si nyen zi ga Terang jina chi terang huambar galang nuga shila, gangjin shila se gunung dara, che khula dorji galang nuga shila, chuvi jichung se gunung daniga che to gochik siyo. Dana chukku chong chong changma gayang, nyenbi shuarta ye kuzgab jangjung rewayin. Hare, dani chanchung niwa tipa gashtik nanga shidung zgira, ganashtam zg, kakshik zg che to gochik siyo. Dandaga re-re-zin gina mishri-kyo-yil. Achi shkab-tukwa-tun-dang-na da re-re-zin ngu-shtu-ya. Njigti chambarga pi shkar-kung-na-nga na-chung-si-pi le-tung-ab-jeng-hi-li le-tung-kur-ga hi-sya-ng-a-zi. Dandang-jina-chi gang-jin-na-chung-chak-par-ga-tang-a gu-lu-nu-ga le-tung-kur-ga hi-sya. Derang-jina kag-tung-da che-ta-gu-rig-si-yo. Chuk-chung-chung-chung-ma-ga le-tung-da-da zu-nang-ga-zu. gachin nang gang chen nu jeng ge jo de tang ge li po zyo tang na da zul rang ge phin den de cho ni ge na to jung an ba ba yi na che zge na ren ji da ka de na to me mang zi li po de tang zge jo jo de xi ge chi de na li po de tang zge yong go na nga che rang ge da sa ma sa ju yi na cho ko li su de jung de ri na cho ko shu mang az gan ji wa yo ka ri ti han chen ning si sim je lo ra jen du na ga no ge zu ko chong chong cha ma mu ge da ding yang si sim zge ne mu zge loma se gunung de che te go zhig xiu zhe de zhu di zu gun dang song na zhu gu xiong xiong cheng ma zan ji ge gong sheng de li xia zhe ge zhe de ke zhe ge ni de mu zhe gen zhu ju yel ri de na zhu gu xiong xiong cheng ma ge zha de yi gu zhe xie ra na chung xi bi ga zhe ge chan chung dong wu zhu ki zhe gen zhe ge na xi ga de reng che te go zhe ge yong nu ge xi le nian mu de ni ga a qi niam si xi yong ju yel

0: Ali zeding sangalang ji tenang glen sindi nang gori jaw nang lang ji ngi nang ngi kon ni cham ju she pa chab jin de dan thor ji gi ji se lo ma ge sim kham dang shap chun de to nang kan dai go gi lang jan da ta go ru ya bi Ina ju da lu gu dan thor ji gin de lang ni da ni ma ga chi ni zin go yo ki na ni ma chi ni zin go yo na dan thor ji gin de lang nu gu ji ni lo tong na ba ge ge zu rang rang ge chi dan thor ji gin de shi nu gu myong chur ge la ga la ba de ge ji gin ra tang ran de la so kwa gi ni tan na yang zi ge zi rang rang a zo ra man da de di yo chi re sam ge dian chi ni ju lo tong na ba zun son ji na dan thor ji gin de shi gi thor ji gin de char song na da yo chen ji ge zo song nu gu ni wa me ge di jian ge lo tong na ba son ji na ra Tarong jina kargim torjigindag gar kandri ran dala sukwande gugitani dan torjigindag gar garimik kongzhug ran rangang gajig chelihtar da rimig nemtang ran dala sukwande ra chajigig gugit. Dijang derang glensin dinang gashi dan torjig jesil homa gas hemkim ra shachundi tornang gandai gugazi. Ndavshugani galakane chigin Chamdagar anda zogu kargi shayi ga taas heem khamra yang shabchu chandib daga chikii guana. Tito loma rang rang zon chonji na rang rang ga heem khamra shabchu la sukwandi chikii daga guana. Taan da shugun nyin rang rang da mozg ngay thanay gichi taa mahlu warga rang chung kal thanayn chung char marg loom rang tangpo gilgi naam la tsirang laga jandaz ga tong tong riyil. Ya, dina kaab tukundayin chantong aga dina nga dan shi irkan rui mahlo warga rang chung kil tanin chung chir marga lomchang tangpo girgin namla tsairang laga da kaabar gila nga dheba tokshin nga chigirgin kaabar ndale na dina nga langsha gan gosum Ya, girgin namla tsairang chio demo yin na
1: Oh, nga demo
0: yin, demo yin, wadzimba demo Demo yin girgin, tumar girgin gishawaran daga jaysan gichonin gichu linsan daga janja tanglan yi dirang isa tatung gir gilm depeem no nyangatak pani kwaadin cheshin yin Tanita girgin di, ta dirang linsan na korbijaw no galangzin yin gichu tan torjik jih tan torjik jih gindani loma gis hem kumrab shaf chundi chiki dortnang yi gwen na ta nda zo langzi yi daitang yi janjie chun namo zi gobdiki jabiyo di tangna da cherangan zonjina gishu da logun toksam girgin di lakbata gishu da mara janang ran di lo mara kachilin joonun daga kirga girgin dali mara janang di songi da izg di tangna da thomar girgin ga da logu gishu da toksam ga shasar gondi torjigin di shignu ga ngi tandana cherang girgin nu ngi tandani di shiki dadgi ni na di hanchini lo chungnambazo chorangin zonjina riwara ichi gandari yoni na dhuzo koni thomar girgin kabdari na
1: Lapsa jambara wachi yocho yokara da ta ta chi wachi chimbo yopata zirig tang yin nigar ta ti ge wachi ta chi chunga tong gu ge zna yang na lapsa ti ni ga ton ton si gu ge zna chu ge ti ge su ne tang ni shawa ga nam ge ga chari dum ma mo
0: nari
1: dan di ngu chu ina ta gong jung ga ba sa ni gi gin me ke ta ngu chu mara thong nu gi gin jin gen khar gu mo
0: nari
1: di ge ta ti chu ha chang mang ge Patsil Gonjung Tisula to say Nira Karma, Nikh, Tatamuska Tisula Tang to begin Marathon will begin settling in the Guntumus.
0: Nadi,
1: Pedanadangi, Sopusinangatani, he could sit together with Hani, Zirkit together Hani, the Sopus got Hari in them three. Tatatalata, Zanimaga Gomba, Tato Tikis in there.
0: Ari,
1: with Agora Serena, Zanimaga Gomu, Zanformo.
0: Ari.
1: Dan zan sukun nampin tiga si cingin watang tang ta di cuy mang cewa lop tila kudu gili ni ta sirik ke lop tila ra ik lop tila kudu ke zi parche tosung ke warta ta kejin cingin yoni tamo di
0: nari
1: ta lop tila di li ikonu ke nang tila ta rengira ti lop tila tia sigi lop kantang kamati lo aga guni nyani dana ta nde tiga zi zang cha yukun duke jim tsin sa zaga dana ta lop maga ke lop tila si ikonu ke kap tila ta lop tila nam ke lop tila nam ke tak ki lopte ke kam dilata trwan de gona hacha mang mo tam de gigin ge lopte se ko ta ko hacha nyong ni ta phachin menu ga nang se ge ta jim sen sul ga na ta phachin lopte pensin ga ra 다지기 스티그마 고너
0: 네리
1: 데니크 쇼 탄탄라 루이다노 쳔가타 마시노가 하나 인크도 돈다 오타 인크트니 딱주 티드레리티 구데도나 니글 홉튼데 주츠게비 니와트게도 침부터 이케르 도모든도 그 디토니다 홉트 쳔케나라라 영키게 긴튼스가 만용아 그다 토메르 홉트 코디기 코타코 지 다 홉파 미츠 캐나다 무타 캐나다 도모가난 세우 고모
0: 뎅가
1: 데니다 티츠 가르무 테키 홉치 키즈나타 영 와크티 슈카타 포파 치치송 아 데니 카치즈 투즈 집디 송이다 도모 키영 긴튼다요
0: 나디
1: 아 디토니다 키영이 얘기라 쓰린 데니가 초총 간는다 전자나나 뉴고 집 세트요 도도데다 뉴고 만치와 저리다 나전가 초총자 친이지요 다 초총 같다니다 얘기라 쓰린 니게 스타트 쓰고나다 초총은 것 같죠 초총은 이게 랑무이 투 다키 더젠데 주트가 겐 크르즈가 디엔지가다 디가 리리랑나 다 지리기통 아이 그 초총가 간디 데라티 데트나니 다키 가크선은 무사가선은 뭐
0: 야디
1: 다 토마티고 다코 카르나스 투그테 셴나다 다 지기니 당자나 야티게도 나트요 그 김세 디가 초총 거쿠 다코 다키 토마 거쿠 다코 키 다님 다님도 메웅고 뭐
0: 야디
1: 다님 마우나 양 초총 다 가시스가 레브잔 알란토니 토모 그때도부터 키치 이질리 데타니 다 지금 메모티나 지금 모가 카르마 츠무즈 쯤 토송도 토가 데스던나 간디 마나라다 양 간디 마무 쯤부 초총그라 키 가클로 인게 토모
0: 그 테르테르 아
1: 토모 그 샤알인 지토니타 그 이 기긴데 키에 다 디들리 데타나 다 이 그 특징이네 다 특징 디그나니 마즈 소 그 정화에너지나 다 아이 그 녜니 정도로까 Nyeni zhondar dhukunda ta parchi nga chu gongchunga yu nukh jenga ta gongchunga ta parchi tosman bertkwa ta ta gongmu gongma riri parchi ta nyeni ka kye tanchin kye tkhpar kriri zhinari ya ta karma nikhani samchigwara yu kumu.
0: Nari?
1: Dhukunda ta gigin na chili da tang tkhpar nye tangna tkhpar gala ka na kye sheri yu ka sheri ta kye khapar ka sheri tangna ta kye dharata yu kumu. Ta dhargim zhin nyeni ta gongchunga ta nyenga zhige tiga zhonda ta yu nari. Titoni ta ii da tukunda uchu ta hojii tijir tangna ngayur ta kia jiktu gu nungu lamsan kalukhsonsiga. Titu ga ta uchi ta mrik dhumazga chuna chi kakiru nura ii ka lamsan dharamo.
0: Yari.
1: Tenu chenga ta kige thani kandanga meka zi ta gigensha na thani lozong nungu mandanga zini. Ta zi amigi da tangani ta zanta kungu gu dhumazga mangto titijiga ta nyentang nyekhani samchigwar ga rimri unasi song lukhananga jatangi. Ta chi nima rire la ki ayi ka thani la lo zong nung di ka tangka ta di rima na nga chi ta chi ki na nga chi zi ngay na dhigo ta ku maa dham thakwa ta tu ri dhan di chikari ndiga zikini ta ti cho mungo ngorga ngorga ta nikha zindana nikha ta nga dhana kum chandana ta na na la la chika zini u sara yo cho yo kara ta maang siwa ki shayi ra kumu
0: adi
1: ta ndamu ka shawa dham nari to chi ni zong te
0: adi
1: teni to ni ka loka me ni zong te ta wadi ni zong te ta di shiar zong rima tungu gungu zong ta tamo
0: adi
1: Chargung riba tungu zungu zungna ki ta ngay kichuchis gariwa tu nazana ta tochik tang toni yi kawa, ta lhubtuk kawa maashi nura yang na maanyan nuga shishar ki ta ta tanga chargung riba tungu kukamdi la ta ngay watik shi gu zungu ga riwa tu ni mati arangga chi waa nuga kurta tukuti tatu ra zgezi imri.
0: Nari?
1: Tini ta tosunga chargung kukamdi chondana ta lhubta gangi nara ta ki targi mungu zi yuk. Ta za pemba gani ma richko lhubtuk kodi tunga giginda yuk. Tāng nī chitika shukni kī tūsum kīsāmni nī chitika kāya nirā dhina tā kī kī jichā tā gyō rā, khuī tsū jikijā tā gyō nidhū kūnta tā ngī tā pārchī ngiāngkir sū, yāng nā ngiāngkir jimu rā ndirā. Jimtsin chitika dhina tēnjian dā uchī tūngu nī kī lhātib shikirā tā rā kī tōrjik nāmbā ma chikamu.
0: Yari?
1: Tēnjian na kī jikidhī yō kī tā, tani sāni kī gīgīna kī kīchī jīg lān shukta kia jitsaara, huishun jigizhata, giginga tsamatikwa. Tinata, ngay chukin gailang naradzinata, di thodjik tangdiwaayu nuga jitsaara, huishun jigizhanda tukunata, uchi tsungun gishukka lakparta, nga ranga lhoptaar, yukon zomri lhomdang dey diwaasi. Tinita, tsungun ga lhoptaar zyambaga nangani yang rangi giging ukhira teyo na dey diwaajili daytangata, jitsaara, huishun jigizhanda tarwi narmo.
0: Yari?
1: Tā tārgu dē tāngā tā, tā tāyī dē tāngā tā, lāpshā gīgīngā khuṭu yu nirī. Tā ngā chū māna gā nukū gīgīngā gā tsūnā tā, chī kākā chī wā rāndā tūndā rī tā, jitsārā khuṭuṋ jīgīngā tā, wākāl gā mā yōng nī tā mā kīchī.
0: Tā rī tā rā.
1: Tā ngī kīchū sāni nā jitsārā khuṭuṋ jīgīngā yōkā rā rā, tā
0: re re quarantine che gir ge tanin di ta chi ne ge ti sona gir ge kirchu ge ta tianjing ge sa cha ta ge torji ge ta ge she ta ra gi chun den chorung ge ta ge she ta ge gir ge ji lo ta che ge cha na kya par nan ro yo ge chun da ge ji lo jong ge go sa nan ra ta mo chang chad ge ok sam ge ge ta mo chi sha ji ri do yo ge
1: tan di ge ta tianjing shu de ma mi ge ran ge chun de ta won de tianjing fong dang jia wa mo
0: ha ri
1: ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱩᱥᱢ ᱜᱟᱨᱢᱵᱟ ᱛᱷᱩᱱᱫᱚᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱤ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱢᱟᱫᱤ ᱛᱚᱝᱜᱤᱭᱟ
0: ᱱᱟᱹᱨᱤ
1: ᱫᱤᱜᱟ ᱥᱨᱤᱱᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱦᱚᱴᱟᱱᱫᱤ ᱟᱝᱟᱨᱩ ᱫᱤᱜᱤ ᱥᱟᱢᱥᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱤᱨᱚᱞ ᱦᱟᱢᱥᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱡᱩᱠᱢᱚ
0: ᱱᱟᱹᱨᱤ
1: ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱣᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱩᱛᱥ ᱭᱩᱠᱢᱚ
0: ᱱᱟᱹᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱥᱢ ᱟᱛᱷᱩᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱷᱩᱥᱢ ᱜᱟᱨᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱥᱤᱨᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱤᱴᱩᱵᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨᱚᱜ ᱠᱤᱞ ᱦᱟᱢᱥᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱞᱚᱣᱟᱱ ᱫᱤᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱠᱩᱫᱜᱤᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱥᱚᱭ ᱛᱟ ᱵᱷᱩᱢᱟ ᱜᱚᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱤᱛᱞᱤᱱ ᱡᱮᱭ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡ ᱟᱫᱜᱞᱢ ᱛᱤ ᱛᱢᱩ ᱭᱚᱠᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱠᱱᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠᱛᱟ ᱦᱟᱯᱥᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚᱱᱚᱱᱤ ᱠᱨᱤᱝ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱨᱟᱣᱟᱭᱩᱱᱟ ᱫᱩᱜᱩᱥᱟ ᱛᱢᱩ ᱭᱚᱠᱛᱟ
0: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ
1: ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱥᱢ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱫᱟᱱᱚ ᱜᱚᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱛᱠ ᱡᱤᱜᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱦᱩᱝᱜ ᱪᱤ ᱢᱞᱠ ᱯᱟᱜᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱭᱚᱠᱛᱟ ᱫᱢᱩ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱥᱤᱠᱨᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱩᱫᱜᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱠᱩᱫᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱚᱭᱟᱱ ᱥᱟᱯ ᱴᱷᱤᱠ ᱭᱚᱠᱤᱭᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱦᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱩᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱩᱢᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱡᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱤᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱞᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱨᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱜᱤ ᱜᱤᱱᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱤ ᱡᱚᱱᱚ ᱩᱪᱩᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱱᱚ ᱜᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱚᱜᱤ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱜᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱨᱟᱱ ᱨᱚᱱᱫᱤᱠ ᱪᱚᱥᱢ ᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱤ ᱜᱤᱝ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱞᱟ
1: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱢ ᱜᱮ ᱚᱭᱤ ᱜᱤ ᱜᱮᱱᱫᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱜ ᱫᱮ ᱛᱤᱞᱟᱜᱟᱝ ᱟᱛᱚ ᱛᱤ ᱪᱷᱢᱫᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤ
0: ᱦᱮᱨᱤ
1: ᱟᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱭᱫᱨᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱮᱪᱤ ᱫᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟᱥᱨ ᱟᱫᱜᱨᱟ ᱠᱟᱣᱟᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱫᱤᱭᱚᱠᱟ
0: ᱦᱮᱨᱤ ᱢᱩ
1: ᱫᱤ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱜᱮ ᱡᱮᱫᱚᱝ ᱫᱟᱫ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱤᱠᱩ
0: ᱛᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱤᱴᱚᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱧᱚᱱᱫᱤᱠ ᱥᱚᱠᱟᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱵᱮ ᱫᱮᱞᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱣ ᱢᱟᱜᱞᱤ ᱜᱩᱜᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱠᱤ ᱪᱷᱢᱫᱤᱠ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱥᱢᱩᱭᱱᱤ ᱱᱚ ᱛᱤᱜ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱮᱛᱨᱟ ᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱡᱜ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱪᱷᱢᱫᱤᱠ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱛᱟ ᱧᱚᱢᱫᱤ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱧᱚᱢᱫᱤ ᱢᱟ ᱛᱠᱚᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜ
1: ᱛᱮᱢᱩ ᱪᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱤᱨᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱦᱩᱝ ᱛᱢᱩ ᱜ ᱥᱤᱝᱠᱷᱢ ᱪᱷᱢᱵᱩ ᱤᱠᱥᱮ ᱜᱚ ᱫᱮᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱨᱚᱝ ᱪᱷᱢᱫᱤᱠ ᱤᱱᱤ ᱦᱚᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱥᱤᱨᱜᱨᱟ ᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱠ ᱠᱟᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱩᱥᱮ ᱢᱟᱨᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜ
1: ᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱢᱩ ᱪᱤᱠᱛᱤᱠ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱠ ᱟᱥᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱡᱱᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱥᱤᱨᱞᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱚᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱢᱫᱤᱠ ᱛᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟᱜᱤᱱ ᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤ ᱛᱤᱱ ᱨᱤᱡᱤᱥ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱠ ᱟᱥᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱢᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱩᱵᱟ ᱦᱩᱝᱜᱚ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱩᱠ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱨᱟ ᱦᱩᱝᱜᱚ ᱢᱩᱝᱜᱚ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱥᱮᱝᱠᱷᱤᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮᱛᱟ ᱧᱚᱢ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱠᱮᱪᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱮᱱ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤ ᱢᱟᱪᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱩᱪᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱥ ᱞᱚᱛᱟ ᱠᱚᱱᱜᱟᱱᱚ ᱱᱤᱭᱚᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱥᱤᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱠᱟᱛᱤᱱ ᱥᱮᱠᱟᱣᱟᱭᱱᱤ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱱᱤᱭᱟᱝ ᱥᱮᱝ
1: 나래 따라 짐글라라가 랑콜라간 죽고사 도모요
0: 그때나
1: 기 틈게 기샤와라리
0: 인터
1: 아 따따브르 쳇드란 듬디스타 듬디스타 비르모
0: 딩가
1: 아 따라차 신동나 그나야나라 키샤토니 도모데 테노 쳇겐 듬디 요신달가 만주구다 타타즘데나라 따비 르타라 타키 니르티 타모히 드글람탕 탐바가 고니코나 쵸미쵸즈다 따브르 ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Rien rupa nan ba da yang di zhuk hengge diang ge lian cheng da yang dong cheng da nian zhuk ran ta lian cheng di zhuk mzhin gan kar wa lhar jia zhuwa xi dang nuo ru cu tarkil wa tam zhin cu shi xiu tarkil wa ngang zhuk cheng dong sonu mzhin qing yin na zhuk jia ge nan ba zhuk mzhin gan guan zhen yin tang zhimi lian cheng da nga zhuk la yang zhil zhuwa xi de lach

0: kongchung de lang la ni sem mer jin ni dan chen de ni na yang jin de men ni ti me che ge da azu lin de cha ji de tang e ngu chi meng a yi zhe gu nu la su kwa ge ne tang de gun jong se ni de mo zhe ge de yin ge na ro zha nian ti ge shu di ne tang ser ge ka de yin ge na da azu nyom zhe le bo zhe yi de ge na da ne tang de ga yin ge na yang chap ji chung la yang na da yin ji tong an yu tu nu ge ta ge ro zha nian ti ge wo me zhe ga ge ne tun de ga nian zhu yi go ge Хчингина семкм типу юнгэршэба Роза нямтигэ өмөтгэгэ арынгэликэм гэнэрдөндө дэ гоо нямжуглык бузгэ дэтэни даргимэк семкэтэтэни семчабдэндэнда димэцэгэ да диндэнгэ семкэрмэгэ дэтэни семмэртэ нугэ нэнцэндэ дэ гоо дорна хажэнгэвзэни мэцэгэ дарынгэ шикара гапшуу тара инсэмгэ хтуусэн итэндэнда ягна арынгэ семкэмдэ типу итэгэна хажэнгэ панитэ мэзгэрэ гэнина затун нюмдэги гогэ Та азу руца ням го тига вамитгага затунган цобчин дадгу нюмдгэ дайтанғи азун кванцар сунгртювай гони дамузгар. Нюмдгэ инцамзг шундангна дикамга шайни ердиндан минну рзаваныйн гуни. Димцэг хсобчи итамни дамузгар. Та азу руца ням тига вамитгаган кванин дадгу ням юнугар табгэ данцинга тангжанг дадгу мэнгни. Димцэг ингена датах мэнгайин бамни. Dan bab yin da dgu yin arang nugar taab gu arjian da chakil ma nuga nang cin da dgu njong sa ni da muzgir. Dain di na azu ur gong ara, suq chak nang chul, dani xar nag oma la sa qwa shtikir zin to nuga sir gira, yang na azu chay nag ra, nam cil, kan wu, cal ma su. Di ma ci gain di na lo mar jang ka jang gang u cu cha, si tong da si di na chakil xian ba la sa qwa nda sub ji itam ni da muzgir. Xinba mu yindi na azu ngay zui tang ngay suun da dgu xun zili gyu dara. Da azu dar yul diga wama zhiga ga ngay zui cha, dani ngay suun da dgu xun zili gyu ndi nyam zhugi gu ni. Di ma ci ga da azu ngay su gu nu ra ganyil yin da dgu yang kagtxay gu ni dmuz gara. Da azu dindin ga ganyil gyu nda mang suun yi dgi na liin da yindi na yang nyu yi da tangi adi tanga gano si ni dmuz gara. Gaitde da li pong da shiga de tang yi ni dmuzgi na azur dindinga shawa zig zig zig zib dindanda yang na ngilchu tsam ma chi nuga li shi shanga la shi dindanda. Di ma cika da ranga li tab nuga li shka zig zig li da tangi cwanda dgu nyumdgi goga. Abzi yingi na di zi dara li pong ahtag shi gyudara. Roza nyam tiga shugdi nahtag shungu nugu umitga ga semkim ra za tung zhulim. Dani ngay zhul, ngay su la suqa nyam zhugi goni mtsika ta nalab zhiga da tangi manji goga. Roza nyam ti se ingi na umiga dan cinda da gwar jindin minu gartab ga shkab da ingi na umila dan caima ga mdihtin zhungu ga diyang yinni dhamuja. Gaitde da thimir nyin jiga ye na dan cin waayi da tangi mtsi jindan ra. Di mtsika dan cin munga ye waayi da tangi chakhil jirman yogu nuga cala thong song na da nirta manbaht dani da tangi na jiye nabzanga. Gaitde da dan cin chay nuga jiga azu mun cin ni chakhil jindan ra. Di mtsika kamkir da dugu jimanga song yi tigi na yang ditra tigshita man jiye nabzanga. Roza nyam goji chazo wumataka ga rabi na da lupshit tam yang na lurire lipundi htagshit tangshigi da tangi da azu khtanil ngungura nari ngamu ni nginzin da manji yi gyunda yang katsa gishtag ga tondagzgra. Tangdiya sorgin chechaga lenchin nang, sorgin lobchin olig sorgin lobnangar gergin chimu, gomchuga diamchin lagdi, kongi sambin choa sikya namshil, xekya meilong chechay nang yobadir tangdiyanbi, adyachi nyanka nambi shibda nyanruo.
1: Ta amduga shugni ingina ta daga zo chikha cewa chik, dinyanga chikha chakara ziri, ngagina tamo shetsog, ta zhonglira tamo nang nga di longkong tara xekya me. Taitana ta daga dinyama de ta chatamchil, mayin, chatamchil, tigyan ziri. Tasir kari. Nga wu tsiwa nga ginyan kari daga awa da cha tamchi tigyin, cha tamchi mayin si kari. Tige da daga amdu uga shugunda ni daga tangsang tamu xe kyo nung nga zi tara ma ku ta tangsang yon jaywa munga ji koka. Da nga wu tsiwa nga zu sangji man di chin si jina tamu ra xe koka. Da da kong kong ni yon ni sa wu xe kime jara. Gang tar jang tangma nga zu chong ri ta zu nga gina da sira. Nga wu tsiwa nga Ta nga wa wajis ku nu te inam na aziz tsatsu kirgisi kirwa munga sa gu nu chere tazdung na o di nima ta chatamchi tigra, chatamchi mhanyansi. Te inu tabka ta zu lo lenzi tangma zu ingi na ta ciwa nga ginyanga tongyu gu chatamchi bu Tsewabshaga gungmu langa yezhag tanga shinangka ta taga chata sarwa lenga yuga maari. Tinyama ta taga zo jiga choma sa jinanda tanda mo choma garik sa jirwa munga sa gari. Tato ni chika tsewa chika nyanga chika chakar zi ta zo andi ndormeka chaka sa cha zo inyana tangma machi ka songa, machi ka na chingu munga nari. Chingu te songa ngu chi, kungwa chi, tamo ili ta de chasgo ne chata langi machi kan yuma tar narika chata kheri songi yuni chaga chaga tamo ichi gulg so kara tangsang tata nyam songi na tatara chang chakjim eka tamo gulg so kata tazo inge na ta azo taga huisanga kongni shek kuno chapshik di chintabu tamo re ya te tang na ta chongsong rakh charwi di sata chala tigme pi jimtsin chaya nyam na asi taan de sangmai ishi zongo kongrika wa kata chawa chilinga chata nge song yor taan da Azo tangsanga nye nara re, tangmaga nye nara re, mde tukhwaan re nuk jigo soo kaase. Chazga tgame nare, tgame nuk jimtsan shiray tazna. Ta teng chapar paktochin jawa tang, donju la sukwa tamunga tanchi namli isi. Ta ndi tamunga tanchi ina chiray zna ta azo chazgo na sharuwa ra nangwa nyaga tamunga tanchi re. Ta ndani chapar paktochko nunda, tangma sangji chomdan de ta taga topan zan nuk nyanga ka zhong tamos re. Tangma ta lorji namo maa shay chio soo ka. Ta chamsi ga wa nyo no wa shi ka ta ta ga sanji chomdandi nangwa la shi ga dat tanga. Ta gomango kirga shiro wa yin. Jigni nangpa la shi ga dat tanga ta sanji chomdandi ga. Ka song tika yon dan tar ga. Ta xi ga wa ka ta ta ga shiro wa ga tomba li chapar ta pukhwa re zi. Tiga ta chapar pukhto yos kono. Tiga ta ta ta huito nyi ga goni tenu ga. Ndamo ga zhong ta shi ga zhong nyang chak jan zari. Tintro ni taag ndonju ga zhongs kuno yang damuzra yok. Nda tamche ka nang na ta kong tiksa kazanga taag long tang rikwaas kuno ta long ga ta taag nda jabki waari. Te tang na ta tamunga tanchi namli lamayin long topcha sardinga panyi ga siri. Ta kage wa ka ngar tangi. Hungu wa ka trochi tayli ta taag karga sajig tang na wano chara tsu tse zangwa la sukwa tamche. Yamtsu chenbu la sukwa ta tamche po ta kazanga tungi tay tangi. Tighe ta ta ga cha thunggo nuga ngaro ni ta kukwa tighta thamchi ta jang tangi. Ta ni ta ga katabka niwa la teni ta ta ga tighta iko tagi donu. Ti tabka ta ta ga changsong rakh charwi tisa ta ta ga chande tighme zi. Ta ndamu ga lorji shay kiyo kasi kiyo re. Ta ndatso chomjezi kande tangsanga nye yechindiga ma shira kantar jang so jinga zhongliga nangna ndamu songyo ni tamo re esi kiyo re. Tighe ta ta ga tighme nuga jimtsan de ta ta ga sangme ishi zongo kongrika ta ta ga ndikhe ta ga longa guni ndikhe jawa ni tamo zre esi. Ta ni da zhawa ziwi yanlag jadanchi ta ga chata chazan ta ta ga chakul re esi kiyo re ta. Kongni chiga sashi zgan dordi zi tang nota re. Ta tagan da ku tang nota ta maga ziwi yanlag jadanga chayin nonda ta jili zi ta zo taga shajika nang na chakul trochil sinja chigwa sasi ta jajiga nang diga songka si. Ta chash ku tang na chila trochil ni samanja ni chigwa ta se ni ta kongni ngi shay tang nota re. Chigwa si kono rishi go nota re. Te tang na ta chariyaz na yang dasir li si ta yanlag jepi nyungu diwa gan jawa dasir ka nang na yang chike songo ka zina yeti shcha tang yang wali zhacha samcha shye davar gwa me perkuwa na khimil trama me chang pen zi ta jiwa tar ta yil glanchin da di shika ra sika ga chana ta rangzin ga ta shiwa yin si ta yin u tab ka ta chachatam yo pa ti zhacha shiga liwar shia woos kun da kuni ra achi ta ga shay kun zhacha ga shig rukho ta da go ga ski yo ta chata zhacha yi tang jina ta ga zhacha ga khsam taka zhag tang shigda li ga zhag tang as ki war dev zhan ta di gayar ka tang gan ka yil ta ga kamshir war ma ta ga di ta ga chacha zhre ta tang ta samcha ga anyi taka shigo si Samchaga ganyi tkajag tanga, samchaga chigla kajag. Taitanga da kongni shayko nuta niga nangton chigla lukida war. Oya ta samchaga inara kaga chata chakku chiku gwanzi zina chukku, zama zina chukku, chernul. Oti nanga ta taga cha sam minjazika cha sam ganaga cha ganyi tkajag tanga. Cha vzha gochazika cha vzha ganaga cha sam tkajag tanga. Ta lukma cha chig ligajag nuta ta cha chakku vzha ganaga ta cha yanlag jadanga cha yansi. Dejen ta ta yil kamsa kona tang, dihtun ji chana rangzin ji yangwa yinbi chachizm yopa ta shizm dawa yin la zi. 어떻게다 쳐대즈나다 공급시엔 우더라다가 양력 잡아가 아다다가 저와 다스르크능니 뜨게 송요노 따르더레스 아리다라다 강타르장다가 일 감사에

0: go son mata yo che je je
1: hala ro naz ge ya na ri ya da ya na go nga ala go ri ro ga lo lo go zim aro la yir sen go zo le nar sen go den la yir sen go zo ar go nga na ma den zim aro tar go go bo zo yo bzir me na den nga ndu ge jang lo ga tha ga ra na den zi aro la yir ser nga zo le nar ser nga den la yir ser nga zo di chin to nga den zi ala ta di che po zo yo bzir me na den nga ru go chung lo ga tha ga ra na den zi
0: hello ala yala ariye tonsem alo alo lor i gondan gongom ingo ma zanan ariye ngangon qanya ani tongor ko ariye tong ta sangan ko aja yala ko ariye tong ta sangan ko aja men ariye lojik atang cha ala men ko ariye ndo war mi ibra ama zanan ariye ngawar la anya ani kir ko ariye ki ta sangan ko anja yala ko ariye ki ta sangan ko anja men ariye lojik atang cha ala men ko ariye ndo tam in ta ama zanan ariye ngang ta jik ko ani tsikar ko ariye tsika ta sangap chila acha yala ko ariye tsika ta sangap chila acha men ariye lojik atang cha ala men ko ariye zi
1: tani aro lazig ya da ri ya da ya da go nga ala go ri ru ga lo lo go zi aro churtul ki chin lo ko mi ta go ta sir ke ge zo sir tu ra ga go zi aro chin gur ga ra zo shix min su ra go ta si sha ma zo ar dig dib ta ga go zi aro churtul ki chin lo war mi ta go ta cha ke ge zo ar jam kur ra ga go zi aro chirmu tong si zo da ka si ra go ta kin dig ma zo kun sil ra ga go zi aro churtul ki chin lo shu mi ta go ta cha ke ge zo ar si ra ga go zi aro chi kar go la zo la la nu ra go ta ru zu ri na wan ta na go zi
0: hello ala yala ariye tongstem alo alo lor i gondar tlaya usta ara nan ariye nosta jasta amang chawan ariye lom bam ista azaga yok ariye gasta isno ana dok ariye chorta anda anda ay ariye chorta anda anda men ariye gater astlo ana dok ariye namel unda awu nan ariye shamzo jamzo amang chawan ariye lom bam inzo azaga yok ariye kakai indala ana dok ariye chonzo anda anda ay ariye chonzo anda anda men ari kater ange na dok ari shar go jar go among chon ari lo ban ir go ozga yok ari tskhal in go na dok ari ta chor ter go anda ay ari ta chor ter go na anda men ari ngin go ter go na dok ari ze
1: tani ara lazge ya la ri ya la go

0: yang ayan no to en zhe yo zi
1: hello ye ada ya la ari tong se ma alo alo do ri go ton a pang tu ke ga do cha am bu ta da tu me tu te ga ma na cha am bu ta ka tu ka da ngam ing ra aka yang cha am bu ta la tu da de mu tra aka ja ma cha am bu ndo ka ta chu on tra aka za ga cha am bu ta ngor an zom u te ga ye na cha am bu sha khla ta ka vre na khra cha ang gu sik shon a sho tu sha ga jo cha am bu ta ta cha man im ga na wa cha am bu cha am bu lo ta an tra aka tu na cha am bu chor go ka ka yang ga jan cha ajna ta ke wa anda ando wa ga ojna ta ma chi sang ar je ali jom an na jam ba nya ga shno ba yelam an na ta chor na ni ga se ro sam an na nga ta ta ka ta ga na no jelam an na ta ma na ga yo ta ma ko to cha am bu ta ji chi ma to cha at ga ari to cha am bu ta gor da na shong do ma ka cha am bu ta go zong tung ga cha ka pa cha am bu ma zong ke li ts ga at ga ni ga cha am bu ta ki chi na char ro mo ni ga cha am bu ya ro ya ga na na ye ga cha ang go wi na a ga na na o la cha am bu che zong sha ta ga ari to na cha am bu ti kha ta na wa mo so na so la cha am bu cho ta ga mo ki na ang ga ja cha ro ti an da ga li ga tan o ji na chu ma chi ga de ra ga li jo ma an na ta sha bi ga ga se ro do ma an na ta kha ga ngor ga ki la to ni na ma an na ta nga ar ge kha ru ma ani ta ma an na ji
0: ha la ro la ya ga la ri yang ya da ya da gu nga da gu ji yang da ba lo lo gu to shi ge ya ge zu yang ar ge ra cha nga

0: Sonya kama kritizi
1: Hala ala ya la ri tong sem alo alo do ri go ya la ti ga sang alo ni nan e ri nga ga ka ji tho nga dong cha ri tu nab ja pa sha a kle gen a ri ga khra wa tsu no khair e ti nga ji ga sa a se em kha ma ti ri che mo mi mo alo ma yo n a ri che ji ga ar go zo le ni nan di nda ma ra ti ga de chen tong e ri nga ta sha ra tong nga so ga o chen na ha mi ka so yo n a ri jo go n u sa a ji li ri e ti nga ar nga ta se em kha ma ari te mo mi ho adma yon ari te jiga ma tong anga let ari ji
0: hala

ala ya la ari tung stem alo alo dor i go kngar a kher kran cho ortan jangan da wo tarzar kha bi ko otwa kon da wo ta sang ng ser ka ma antala bon da wo ta tang sang cho on kilo opa sham da wo ta gnir a lach na ka abi lar ara ta khont na char a khe chung yam oni ta ke si ha san ga asi nir ara ta ta ch na char ar na achna ser ka cha tar ga ch na khom bi se am ga cho shung ga na ta ra ga cho la an to on bu za yung ga ta ch gan gan ang an na na ga da zung ga ta ti gan gan da ga ni ka ka ka ta cha bi in ga ta ga ga an la che na ara ta ga na shi sha to ye mu chong ka ka ta ya sma ma ka ra do da ga ar do ta yam u che ka an to ba ro to ki ta ra an ga ta ga shi ga ra jang da bu ta ta ga ta ga nga am ka ce gan da bu ta ka ga ta ga sa ga chong ga an da ga zong da bu ta zan zong mi bu ba ga so jang da bu ta khwang ga dong ra sa ga an ga ha chi ma gi na ta ha sa ga ba ra shi ga za ga cham o ni ta che si ha chi ma ga si ni chi ma gi na ta shen ga ma ng ga ma chong cho ga cha ta shen ga ni ga ng an ga ce ra ma gi na ta ga ni ga ba bi ni ka ka ri ta chang pa ga to ga sa a chi na ta ran ti lang ga ta ma sa ga ba mu to pa ne ko ka ta ta ka ga ga na so ta ba men ara ta ga ni ga ta chen i ko ri lang ga yo chi ya sa ma ma cho de dong da ga to ta ta chi na ka ri to ba ro ta ba chi zi

ala ya la ari tong sem alo alo do ego smardak alo orgi masla ti smardak alo orgi khalan ari ta char tong urka akina krak oti ta cha chnyak av alana gong ankro ta shang ashgon asha azga parak onu ta shal inang ashgo otog saz gara chotom shog ampre ardana chaz gara ta shan ayot utq ara kanz gara sher anag amba atul namz gara ni halm hoch undo aga kat kartan sher mardent nakina andaga don gashnang argnan da axam amte aga tgam amni ngi kal yadent marka acha kom amni ngi smargnan da axa ama kilam amni ngi andam utgas gato aga tnom amni ngi da tort ni ular ya namak oti tagma chung sem ga ba adana tong ankro ta ngam bi gyang zga tong ona ga ko no ta ka chna chaz on ngi achna saz ga yina cho de chna tong a yong on dana chaz ga yina char gen ga si de tong kan zga yina cho sher a tong an jo tol nam zga yina ngi har man da chna se ema ka ta ta shar ma den tsna kin and ga don ga shna nga lor da ka he ro ga ma ta ta ni ka li den tsma ka cha ma ko ta nga sma nyam tsna ga ma ta ta nga andam ko ta ga to ga ton da ta ji ha

tam kan go la ri ni ga cha tra ko ka ga ya chu ma se ma so na ka cha cha mu cho kla ya go ka ga ar kon da chi nar ga a lo chu to na ang ar ga ta kan on da a zga je wan a di tu na ham a pa a so do ku ri ti ba ma mu no ga ku ga ar ya ga hi ga me na man an a di ni ta ga che ga na do ka ri zi ha la

ala ya la ri tong sem azo azo do ri go chir go tang azo orgi ma shi ta ter go tang azo orgi kelan ari ni sambor ar ga na ni ga ak ni ga tga tga ga na ro go tang ga ni ga ra ki ta and na me ta ari nga ro ka ke li ni ga na ni ga ra ki ta and na ta ga na ni chir go tang azo orgi ma shi ta ter go tang azo orgi kelan ari ni sa kam or ga na si ra ka si kha chi na ga na ro go tang ga si ra ki ta and na me ta ari nga ro ka mo or go si na ni si ra ki ta and na ta ga na ni chir go tang azo orgi ma shi ta ter go tang azo orgi kelan ari ni chon hom or ga na tong ra ka tong kar or ga na ro go tang ga ni tong ra ki ta and na me ta ari nga ro ka sro go tong na ni tong ra ki ta and na ta ga na ni si ha la

ala ya la ri tu sem alo alo do ri go smardak alo argi ma shla ti smardak alo argi phelan ari na gar gar tu skila ak krak ngar dong dom ak da ak si ok sha kal on gno mo nya ari shoma na sa amba che o ta tu na sa gal ngo se ri kar ta ni sha ag ni im shgo ani parak oni nga sha kal od ga asu phelan ari na gar gar tu ka ara tu sa ang yar dong dom ak ra ak nga che ga sa be ti la tor ni ra ak ti tsi gan de she dam uzga ra dak azi shap shap jina ra change ora sharang ra tho ga ba jina sha tan ta yo la yong ta re an ta ri xer ka jo ta ta tan tra len jo ma ani man la ka zin al aro ga mra ti ga de chna ton eri ro ga dang chna se chna nya ga ari she ma tlam sa an ba che o ta sha ga lam un ye ki ka ta an ye ro ga ag ni shi go ni ka ko ni ta sha ra ar ga su phi la na ari yo de chem bu ka ra ton sa ang ye zin al ang as ma kankra ho orang chaga sa ve ndor tlar zu khort nam agila jigat na ni shen dam us ga da da ka zi na ro ga jina ada change o ra ro ga ran ga ta anga ba ji na ro ga ta ta ga la yong ta ga re zin al ata ni ga cha cha na ka ga cham ata ni tra len ji o ma ani ma ta ka zi